0: is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Ballroom on!

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 8:31 on One Radio.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Para ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Ballroom.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amin.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ballroom

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang...

0: Arts AV.
1: Fresh and Anros Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Ako, Serex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
2: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics. Yeah.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag.

0: ng call center agent, every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaban, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
8: Basta Pinoy FPM Classics.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sasyento ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
8: Beautiful Sunday.
9: Basta Pinoy's RPM Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Era Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot, Fesh?
8: Hindi ako.
7: Makidistrove.
8: Ferong walat.
7: At parang watang-wata dahil sa Era.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
12: Beautiful sun.
13: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: When I was young,
6: it's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of Celine Dion. This is Sunday's Best Featured Artists. This program is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarket.

0: Sunday's Best featured artist will be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
10: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
11: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
14: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
13: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
14: para maiwasan ang anumang karamdaman.
13: Tulad ng sakit sa bato,
14: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
13: May kakayahan din,
14: mapabalik ang sex appetite.
13: Manatiling protektado sa karamdaman.
14: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Sunday's Best. Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init! Bata ka! Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Bata ka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bata ka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh?
6: Hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
7: si Saldi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Mamamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sasyento ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
0: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ejercicio, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatili.

0: Yan ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayunan ang epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may best juice 10-in-1 plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
3: Best juice 10-in-1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Ang Pasko, iyo ini ang pagselebrata kan pagkamundag kan sa tuyang paratumos na si Hesukristo magkasararo, magrukyaw, asin, magpasalamat, magpaabot kita ni pagkamuot, asin pagkasararo. Ang manihamiento kan One Radio 91.3.
1: This is your Christmas radio station. Sunday Old Stock.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
0: Heto, isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday on

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at PAGOR.PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh,
3: hindi ako.
4: Makidistro.
3: Sarang walat.
5: At parang batang-bata
3: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Salvi na.
10: Malatyosa ang ganda.
11: Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sunday All-Star.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang banaba, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Something old stock.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio. Radio Diet, kaisa ng Cam Norteños. One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at tribida ng bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
9: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na!

0: Fun Radio, 99.7 News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: One Radio 99.7 News FM.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.net.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: the province.
3: Camarines Norte.
0: The station.
3: One Radio.
0: The frequency.
3: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
4: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
5: Kaisa ng Camnortenos.
6: One Radio.
7: One Radio.

0: Activated.
1: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, tindugun na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio 99.7 Diet. Tindugun na.

morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Kak Marinis Norte. One Radio 99.7 Daed. Medyo nahihirapan tayo ngayong magsasalita at tayo'y ang daming singaw. Ba't nauso ang singaw ngayon? Sabihin nyo naman, maligo ka kasi, DJ Sugar Lily. DJ Laki Lakotcha. Ano ba? Oo naman, naliligo naman tayo. Kaso ang init ng mga nakaraang araw, ano? Tapos may nagang libak-libak pa sa'yo. Yun talaga yun eh. Good morning, everybody! Good morning po sa buong Camarines Norte, sa lahat hunang naabot ng ating signal, sa lahat ng kakabukas lang ng ganigan ng mga radio sa ating bahay natin. And syempre sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Sa lahat ng nakikinig via sa kanilang mga private vehicle habang bumabiyahe. Ayan, ingat-ingat po tayo sa biyahe habang nakikinig eh talaga namang sasayaw-sayaw pa yan siya. Alright, welcome po sa ating programang Masayang Morning. Ako pa inyong makakasama hanggang alas 7 ng umaga. Walang iba akong DC. Lucky Lakotchara. And kung may nais kayong mga batiin, ipabati, or may mga nais kayong ipa-shout out, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page ang One Radio 99.7 Daed. Pwede din po sa aking number ang 0945-374-9469. Again, 0945-374-9469.

Oh, may ano na naman pag-uusapan natin. May nagsend sa akin nung nakaraan actually, nung Friday. May nagtatanong sa akin. Puro kalokohan pero may sense naman in a way na kailangan nating lahat. I know, may mga suggestions din kayo na questions. Sorry kayo mag-message sa aking number, ha? Natawa na nga lang ako eh.

Tuloy-tuloy tayo sa tugtugan. It's ang Love of My Life by Rachel Ango. Dito lang po yan sa One Radio 99.7 Diet.

0: tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: One Radio 99.7 Daed. Halika tayo, nagbabalik sa ating programa. Masayang morning with yours truly, Lucky Lakwatsara. Okay, batiin muna natin ang ating mga kaibigan. Ang ating mga katindugon. John Savine Sons. Batiin natin si Joran Sambas. Batiin din natin si Michelle Dave John sa Talisay. Kay Tito Jose and Sarala family, Lucero family, sa mga Fernandez family. Batiin din natin ng good morning ang mga taga-Daet, syempre. Mga taga-dyan sa Magang. Ano daw? And of course, mga taga-dyan sa Burabol, kay Engineer Neil, and syempre kay Carl, and sa aking tito, sa Galicia and Rica Franti family, dyan sa Burabol. Good morning din syempre sa Basud, sa mga taga Basud. Kay Ate Lourdes Opaco, good morning kay sa mga Quiñones family dyan sa Basud, sa Mantugawi Basud. O diba? Munti pang maalimutan. Batiin natin syempre ang mga naabot ng ating signal sa Santa Elena, Kapalonga, Labo. Sa mga taga-Panganiban, kay Auntie Francia, good morning. Kailan kayo makakabalik dyan? At makakapag-swimming sa swimming pool ni Auntie Francia na for free! Saan ka pa? Of course, sa mga taga-Paracali, good morning! Syempre, sa mga taga-Vinsons, ay, sa mga taga-Talisay and Daed, sa mga naglalakad ho dyan sa may Bagasbas Road, sa mga nag-fitness journey, ay, tuloy nyo lang yan, kayang-kaya nyo yan. Grabe yung motivation, ano. Eto na nga. Kung may nais ba kayong ipabati, man, nakalimutan pa akong batiin. Ayan, pwede kayo mag-message, ha? Paalala nyo sa akin. Okay, Vinil, kanya, no, dito sa Pasig. Ding-ding lang, mga manang, itihit ang tadyang. Batiin din natin si Ate Janice Unavia ng Miradav Driving School. Kay Kuya Michael Ezer, kung nasaan man si Kuya, eh sana ay tahimik at masaya na siya. Nakaka-miss batiin si Kuya Michael Ezer. Ano? Kay Ate Camille Echo, good morning ate. Ito na nga. Ang tanong, nung nakaraan pa to actually. Pero interesting kasi yung tanong niya. Kasi nga, kailangan natin tong lahat. Kailangan ng lahat. Ang sabi dito, ang sabi niya, paano magkaroon, o DJ Lucky Lakwatsara, paano po magkaroon ng maraming pera? Ikaw ba? Hindi ka ba nagtatanong? hindi ka ba nagtatanong kung paano magkaroon ng maraming pera? paano nga ba magkaroon ng maraming pera? Ha? In a practical way. Sa totoo lang tayo, pwede nating pwede nating dagdagan ng source of income. Mga negosyo-negosyo, kahit maliliit eh. Lang tayong umasa sa ating mga income o na yung perang nakukuha natin sa trabaho, yung mga sinasahod natin. Ano? Pwede tayong mag part-time. Pwedeng mag online selling. Pwedeng mag reselling. O di kaya naman magbenta ng mga digital services. Pwede din magtayo ng maliit na business, yung hindi kailangan ng tao or hindi kailangan ng madaming tao na mag-manage. Basta kumikita yung business kahit makunti-kunti lang. Alam mo yun? Kung sobra-sobra naman yung pera mo. Oh, medyo malaki yung sinasahod mo at ang hinayan ka na nasasayang lang, nauubos lang sa kung saan. Ayan, pwede mo yung isimula ng kahit maliit na business. Yung tipong isa lang ang mamamanage pero kumikita. Diba? Huwag niyong uubusin yung kinikita niyo sa kung ano-ano lang. Maliban na lang kung kailangan na kailangan. Diba? Ayan, pag-aralan ng mga legitimate investments. Magtayo ka dyan ng ano, ng ang tawag dito, yung fishbowl kikiam. Yung isa lang yung magbabantay, pero uy, malaki din ang hita dun ha. Tubong lugaw. Ayun, sabing tubong lugaw. Mahal na din kaya ng mga ano ngayon. Fishbowl o kikiam, hotdogs, ang mahal na din, no? Hindi ka tulad nung panahon. Huy, nabutan ko pa. Sa lapi lang ang fishbowl. Hindi, apat ano nga eh, apat piso nga eh. Nabutan ko pa yung apat piso ang fishbowl. Sabi naman ng netizens natin dito, sabi niya, huwag trabaho ng mabuti at huwag susuko kahit mabagal ang progress. Oh, nice naman. Oo nga naman. Trabaho lang ng trabaho, B. At ang sabi naman ng isa, mag-ipon kahit maliit, basta consistent. Ito para naman ito sa mga ano, sa mga magagaling mag-ipon na kanilang mga kinikita. Yung mga parang nakokontrol nila ang paggastos. Sabi naman ng isa pa nating netizens, mag-ipon po araw-araw, kaso ang problema, nauna akong maubusan bago ako makaipon. Yun lang.
1: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
2: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
3: Magkaisa tayo.
4: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
1: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
10: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.

One Radio 99.7. Isingitan yung song. Napapasayaw pa naman si ate ko. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Masayang Morning. Masayang dapat good vibes lang pag umaga. Pagkagising. Anong yun, Monday ngayon, diba? Ay, sa mga estudyante natin dyan. Siguro naman. Tapos na mag-asikaso. Ano? At papasok na lang sa kanika nilang mga school. So, paaralan. And yung mga nanay-tatay natin, naghahanda ng almusal, nagwawalis-walis sa paligid ng kanilang tahanan, sa kanilang bakuran. Pag sinisipagsipagan ka, isakop mo na yung bahay ni Kumare, yung tapat ng bahay ni Kumare. Sado ka masipag eh. Oh, tuloy natin yung mga comment ng ating netizens kanina sa ating paano nga ba magkaroon ng maraming pera? Paano nga ba? Ang sabi dito, mag-business po pero kailangan muna ng puhunan. Saan po ba pwedeng umutang? Charot. Oh, yun na nga. Uutangan muna yung una mong isipin. Kung kanino ka uutang bago yung business, ano? Good luck sa uutangan. Good luck sa magpapautang. Charot. Eto sabi naman dito, bawasan ang gastos. Kaya simula ngayon, titigil na ho akong bumili ng milk tea. Naubos yung pera sa milk tea. Oy, grabe ka, magka-diabetes ka naman, Beth. Eto pa, sabi dito, maghahanap ng maraming income. Kasi kapag maraming gastos, dapat marami ang source din ng pera. O, tama naman yun. Tama naman ang mindset, be. Pag maggastos, kailangan maraming pagkukuhaan ng pera, no? Ay, ha, galit. Eto pa, sabi dito, mag-invest daw para umaman. Ako nga po, nag-invest na sa pag-ibig. Hanggang ngayon, wala pang return. Ibang investment pala yung ginawa. Diyos ko naman. Alright, mga kating dugon. Oras ho natin, it's 6:50 in the morning. Siyempre, ang oras ho na yun ay inihatid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Best Cafe, mga kating dugon, at basahin natin ang list ng mga tindahan o stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng Best Cafe Green. Siyempre, unahin na natin dito sa Daete Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bumbase Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2, at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagan Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy Depende Prancha, dyan po sa Kamambuga. Meron din po sa Doctor's Pharmacy, sa Arenas Bonal Pharmacy, sa AMSL, sa Jose Panginiban Camarines Norte, sa AMSL Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Barangay Camarines Norte naman meron ho sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart, sa Talisay, sa Anna and Marie, sa RS Minimart at sa TJP. Sa
Mercedes Camarines Norte, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Marjol Pharmacy, sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa May Minimart, sa Sepaka at Camarines Sur, sa Tom Ally Supermart at sa Vincent's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Meron din ho sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Daet, sa Basud at sa Labo, sa the International Chinese Drug Store, sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy, sa Daet at sa Labo, sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo, sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Ano yung napindot natin, ah? Yan po ang mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayong makabili. Update natin itong mga tindahan na ito dahil may mga nadagdag pa dyan for sure. O, sa Candevco, yung store ng Candevco dyan sa may Central Plaza, ayan, meron na din sila dyan ng Best Cafe Green. Yan ang mga stores kung saan pwede kayo makabili ng Best Cafe Green. Ang Best Cafe Green po ay formulated ng red alingatong, may ampalay extract, may L-carnitine, pampasexy! At meron din siya, at pinatami siya ng natural sweetener na stevia. Kaya healthy na, sexy ka pa! Buti natin sa Mr. and Mrs. and Mrs. Agner and Arwan Atasan ng Atasan Hardware. Diyan po sa San Lorenzo Ruiz. Anyway, mga katindugan, ako magpapaalam na muna pa at samantala. Abangan nyo ulit ako bukas, alas 6 alas 7 ng umaga sa ating programang Masayang Morning with yours truly, Lucky Lacuachera. Abangan ako mga susunod na programa hanggang alas 9 ng gabi. At susunod na ho ang Kaisa Mo sa Umaga with Kuya Junjun Q. Siyempre dito lamang po yan sa 99.71 Radio Daed. Tindugo na. Thank you so much mga katindugon. Have a good day and God bless you all.

0: Inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio, tindugon na.
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Daet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7 One Radio Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugon na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasainyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos. Tindugon na.

3 minuto makalipas po naman ang ikapito ng umaga. At sumasa inyo na po ang kaisa nyo sa umaga balita. Samantala, magandang araw at narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Junjun Quibral. Ang mga balita, mahalaga at napapanahon at dapat po ninyong malaman. Dito lamang yan sa kaisa ng Cam Norteño 1 Radio 99.7. Daet, tindugon na! Samantala, mga balitang inyong mapapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na! Sexy ka pa! At una sa detalye ng mga balitang lokal, sa ulo ng mga balita, CNPPO SWAT Team kinilala bilang overall champion sa Bicol Shield SWAT Challenge 2026. Samantala, Integrated Bar of the Philippines Camarines Norte naghatid ng libreng legal consultation at community legal education sa Barangay Sabang, sakop ng Bayan ng Vincennes. Samantala, sa ulo ng balitang nasyonal, populasyong nabubuhay sa ilalim ng official poverty line noong 2025, umaabot umano sa 10.7%.

PLDT, sisimula na ang pag-block sa mga website na nagpapakita ng mga karahasan. Samantala, nationwide school safety drill gaganapin sa Agosto 25 o sa araw po yan ng bukas ayon po sa Department of Education. Mga pabayang gun owner, dapat daw pong papanagutin ayon po sa isang senador. Samantala, ilang senador kine-question ang isa mahigit sa 1.9 na trilyong pisong flood control project ng DPWH. Samantala, Department of Labor and Employment dapat maglatag ng ayuda habang nakabinbin pa rin ang 85 pesos na wage hike. Mga balita mula po naman sa Ibayong Dagat. 5.9 na magnitude na lindol ni Yanig ang bansang Japan. 37 katao sugatan. Samantala, sa balitang pampalakasan, coach ni Alex Ialan, nakikitang marami pang pwedeng improve sa laro ng Pinay Tennis Store. Sasa inyo po ang detalye ng mga balita mula sa Ibayong Dagat. Samantala, sa balitang showbiz, oy, ito pong si actress Kim Chu. Dati ho palang ex. Hindi daw pinagsisisihan pero hindi na babalikan, ha? Kung sino po ito, alamin po mamaya sa balitang showbiz.

0: kaisa sa umaga, balitang lokal.
1: Ipinamalas ng Camarines Norte Police sa Provincial Office of SWAT Team ang kahangahangang husay, disiplina, tibay at kahandaan sa operasyon matapos sa tanghaling overall champion sa ginanap na Bicol Shield Special Weapons and Tactics or SWAT Challenge 2026 sa Police Regional Office 5. Isinagawa ang tatlong araw na kompetisyon mula Agosto 19 hanggang 21 ng kasalukuyang taon sa Regional Special Training Unit 5, RSTU 5, Annex, Barangay Villahermosa, Daraga Albay, na nilahukan ng 8 SWAT teams mula sa iba't ibang Police Provincial Offices, Naga City Police Office at Regional Mobile Force Battalion 5. Sa pangunguna ng Pro 5, layunin ang kompetisyon na masukat at higit pang mapaunlad ang tactical proficiency, teamwork, physical fitness, decision-making, accuracy at operational readiness ng mga SWAT personnel sa pagtugon sa mga critical at high-risk na sitwasyon. Hindi lamang sa pangkalahatang resulta nagningning ang CNPPO SWAT team. Pinatunayan din ito ang kanilang kahusayan sa iba't ibang yugto ng hamon matapos magwagi sa Stage 2. Bukod dito, nasungkit din ng CNPPO SWAT team ang mga espesyal na pagkilala bilang best in execution or defense tactics at best in time, patunay sa kanilang mabilis at organisado, mahusay at disiplinadong pagkilos sa ilalim ng matinding pressure. Ang kompetisyon ay binubuo ng 7 magkakaibang yugto: steel challenge, tower assault, close quarter battle, scenario based exercise, bus assault, obstacle course at endurance firing na idinisenyo upang subukin ang iba't ibang kakayahan ng mga kalahok, kabilang ang kanilang accuracy, tactical movement, teamwork, physical endurance at decision making. Sa huling resulta, tinanghal na overall champion ang Camarines Norte PPO, habang first runner-up ang RMFB 5, second runner-up ang Naga City Police Office, at third runner-up ang Masbate PPO. Kaugnay ng bagay na ito ay nagpapasalamat sa Provincial Government of Camarines Norte sa pamumuno mismo ni Gobernador Dong Padilla at sa patuloy at walang sawang suporta nito sa CNPPO. Ang ganitong suporta ay malaking gambag sa pagpapaunlad ng kakayahan at kahandaan ng mga kapulisan, partikular ang mga personnel na nakatalaga sa mga specialized units. Nagpaabot din ang pagkilala ang CNPPO sa pamumuno ni Police Colonel Dave Antonio Mejia, Provincial Director, sa kanyang patuloy na paggabay, suporta at pagbibigay halaga sa capability enhancement at professional development ng mga tauhan, kabilang ang CNPPO SWAT team. Samantala, sa iba pang detalye ng balitang lokal, umaabot sa 218 kalahok ang nakibahagi sa isinagawang Know Your Rights, Free Legal Consultation and Communication Legal Education ng Integrated Bar of the Philippines or IBP Camarines Norte Chapter. Ito po ay isinagawa sa Barangay Sabang Binson sa Camarines Norte. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng IBP Camarines Norte sa pamamagitan ng Legal Aid Committee, katuwang ang Barangay Sabang, Sangguniang Kabataan at Sabang at Bidaka. Layunin ang programa na mailapit sa mga indigent vulnerable at iba pang kwalipikadong mamamayan ng libreng serbisyong legal, kabilang ang legal consultation at counseling, pagbibigay kalaman hinggil sa mga karapatang pantao at batas, at tulong sa paghahanda ng mga simpleng affidavit, liham at iba pang legal na dokumento. Kabilang din sa programa ang preliminary case assessment, referral sa mga kasong nangangailangan ng tuloy-tuloy na legal presentation at notarization kung naangkop at pinahihintulutan ng batas. Tinalakay din sa legal awareness seminar ang sa pangunguna pa rin ng IBP Camarines Norte Chapter ni Attorney Bonifacio Tibarandon. Sa pamamagitan ng programa, binibigyan diin ng IBP Camarines Norte ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pantay at madaling access sa serbisyong legal, lalo na para sa mga mamamayang nangangailangan ng gabay sa kanilang mga karapatan at legal na usapin, bahagi ng aktibidad sa serye ng Community Legal Outreach ng IBP Camarines Norte Chapter na nakatakdang isagawa sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Camarines Norte.

0: Kaisa sa Umaga, Balitang Nasyonal.
1: Samantala, umaabot sa 10.7% ang bahagi ng populasyon na nabubuhay sa ilalim ng official poverty line noong 2025, at ayon po yan sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Batay sa inilabas na 2025 full year official poverty statistics ng PSA, dito pong nakatalikod na araw ng Biyernes, nasa tinatayang 11.8 milyong Pilipino ang itinuturing na mahirap noong nakaraang taon. Malaking pagbaba ito kumpara sa 15.5% poverty incident noong 2023. Nang tinatayang 17.54 million ang kabilang sa mahirap na populasyon. Sa antas naman ng pamilya, bumagsak ng 6.4 ang poverty incident noong 2025. Katumbas ng humigit kumulang 1.9 milyong pamilyang hindi sapatangkita para matugunan ang kanilang pangunahing pagkain at iba pang batayang pangangailangan. Ayon sa PSA, ito ang unang pagkakataon na bumaba ng single-digit level ang poverty incident sa ating bansa.

0: Samantala, inaanunsyo na ng telecommunications company sa Philippines na Philippine Long Distance Telephone Company or PLDT Incorporated at kanilang Wireless Unit Smart Communications Incorporated na sisimulan nila ang pag-block sa higit 100 websites na nagpapakita ng footage mula sa ginanap na school shootings at iba pang gawaing karahasan. Binabanggit ng PLDT Incorporated sa pahayag nila nitong nakatalikod na araw ng Biyernes na parte ito ng layunin nilang panatilihing ligtas ang kanilang network sa publiko, partikular sa mga kabataan patuloy na na-expose sa mga violenting content sa iba't ibang online platforms. Diniyak ng PLDT na magpapatuloy ang kanilang magbabantay at koordinasyon sa mga ehensya ng pamahalaan, organisasyong nagpoprotekta sa mga lugar at mga parenting communities para tukuyin at titiyakin ng naturang tanggapan na kaagad na maaalis ang mga violenteng mga nakikita ngayon sa kasalukuyan ng publiko. Samantala, sa iba pang detalye ng balitang national, inaanunsyo ng Department of Education na isasagawa sa mga paaralan sa buong bansa ang nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incident. Ito po ay sa araw ng bukas, Agosto 25.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual

0: 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Caloreco Agma.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Samantala, tuloy-tuloy ang balitaan, One Radio 99.7 News FM. Sa pakikipagtulungan ng Disaster Risk Reduction and Management Service or DRMMS sa Department of Education Regional at Division Offices, inaatasang makiisa ang lahat ng pampubliko at pampribadong elementarya at sekundarya na mga paaralan sa school safety drill batay sa kanilang localized school contingency plan for active attack and incidents. Ang direktibang ito ay kasunod ng mga nakakaalarmang shooting incidents sa mga paaralan sa loob at labas ng bansa. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan ng mga paaralan habang pinatatatag ang kahandaan ng mga learning environments. At ito ay sa pamamagitan ng preventive planning, capacity building at emergency response measures. Sa nasabing memo, binabanggit na nakatakdang simulan ang simultaneous school safety drill simula alas 9 ng umaga and so on. Samantala, iginiit ng isang senador na dapat daw pong papanagutin ng mga gun owners na pabayang hinahayaan na madaling maabot ng mga bata ang kanilang mga armas matapos makumpiska ang isang baril sa bag sa isang grade 9 student sa Cebu at ang baril ay pagmamayarin ng lolo ng nasabing estudyante. Ito ay naganap ilang araw lamang ang lumipas matapos ang panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University kung saan nasawi ang 2 estudyante at 9 naman ang naging sugatan. Ayon po sa isang senador, kasalukuyan ang inihanda ng kanyang opisina ang panukalang batas na naglalayong mapatawan ng pananagutang kriminal ang mga pangangailangan na magkaroon ng matibay na batas sa sistema ng pagmamayari ng baril upang hindi na maulit pa ang insidente sa mga eskwelahan na kung saan ang mga kabataan ay likas na marahas at maaring may iba't ibang salik ang nagtutulak sa isang bata na gumawa ng marahas na gawin. Kaya't hinimok niya ang mga magulang na regular na kausapin ng mga anak upang masigurong gagabayan ang mga ito ng maayos. Samantala, kini-question po ng Senado ang 1.9 na trilyong pisong pondo para naman sa flood control project ng gobyerno matapos muling makaranas ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa walang humpay na buhos ng ulan dulot ng habagat. Ayon po sa mga senador, umaabot sa mahigit 1.9 na trilyong piso ang ginastos ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa Flood Control Management Program simula po noong 2011 hanggang 2025. Pero sa kabila naman ng malaking pundong inilaan, patuloy pa rin anyang naranasan, partikular na sa mabababang lugar, ang baha at sinabi pa ho ng ilang senador na mahigit 1 trilyong piso ang ginastos sa flood management sa nakalipas na 15 taon. Samantala, sa iba pang detalye ng balitang nasyonal, nananawagan ngayon si Senador Labor Committee Chair Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment or DOLE na maglatag ng pansamantalang programa para sa minimum wage earners habang nakabinbin sa korte ang pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Villanueva, hindi dapat higit na maipit ang mga manggagawa habang nilinaw ang mga usaping legal kaugnay ng mga wage kaugnay ng wage order, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at ng krudo. Giit ng senador, lubos nang kailangan ng mga manggagawa ang dagdag sahod dahil hindi na umano sapat ang kasalukuyang minimum wage para sa disenteng pamumuhay. Kasabay nito, ipinahayag ni Villanueva na ang suporta ng National Wage and Productivity Commission or NWPC at Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR sa kanilang paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General.

0: Samantala na nanawagan si Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na palakasin ang mga umiiral na batas sa baril sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Iminungkahi ni Remulla na patawan ng criminal liability o direktang pananagutang pangkriminal ang mga gun owner na hindi maayos na nag-iingat ng kanilang armas lalo na kung magagamit ito sa paggawa ng krimen. Binigyan din ng kalihim na hindi na sapat na ituring lamang na reckless imprudence sa pananagutan ng may-ari kapag ang kanyang baril ay nagamit sa pagpatay o sa iba pang violent crimes. Ayon sa datos na nakalap ng DILG, parehong service firearm ang nasabing gamit sa mga insidente ng pamamaril. At ayon sa datos na nakalap ng DILG, ito po ang mga ginamit sa mga insidente naganap sa nasabing eskwelahan kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 naman ang sugatan sa huli.
1: Isa sa umaga, balitang internasyonal.
0: Hindi bababa sa 37 katao ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 5.9 na lindol sa Eastern Japan. Nito pong nakatalikod na linggo at malakas ding naramdaman sa Tokyo. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometro ang lalim ng lindol at ang epicenter nito ay nasa Southern Ibaraki Prefecture. Karamihan sa mga nasugatan ay nahulog o tumama sa mga kasangkapan at pintuan matapos magising ng biglaan at may mataranta dahil naman sa pagyanig. Sa kabuuang bilang 15 ang nasugatan sa Tokyo, 9 sa Saitama, 8 sa Kanagawa, 4 sa Chiba at 1 naman sa Ibaraki. Ang natamo ng malubhang pinsala sa Balakang matapos mahulog mula sa kama sa Yokohama. Nagdulot din ang lindol ng pagkantala sa ilang express at local train services na mababiyahe patungo sa Tokyo at Narita Airport. Gayunpaman, normal na ang operasyon sa kasalukuyan ng Shinkansen bullet trains. Nakadeploy na rin ang task force sa Japan na susuri sa mga posibleng pinsala dulot ng lindol habang nagbabala ang Japan Meteorological Agency na maaari pang magkaroon ng mga pagyanig sa mga susunod na linggo. Wala namang banta ng tsunami at wala rin naiulat na problema sa humigit-kumulang na mga naapektuhan sa humigit-kumulang isang dosenang nuclear power plants sa nabanggit na bansa.

0: Sa umaga, balitang sports.
1: Samantala, sa kabila po ng pag-angata ni Alex Ayala sa World Tennis, naniniwala ang kanilang coach na si Juan Bush na marami pa siyang pwedeng pagbutihin sa kanyang laro. Sa isang panayam, sinabi ng isang Spanish coach na halos lahat ng aspeto ng laro ni Ayala ay maaari umanong nasa kanya na lahat at maaari pa itong ma-develop, kabilang ang serve, return, forehand, backhand, volley footwork, endurance at speed. Ayon po kay Bush, mahalaga ang proseso ng patuloy na pagkakatuto at pagunlad ng Filipino tennis star sensation na anya ay mahusay na naipakita ni Ayala. Binigyan din niya na mabilis na nai-apply ng Filipino tennis star ang kanyang bagong natututunan sa training at malinaw naman daw ang kanyang layunin para sa development nito.
0: Kaisa sa umaga, balitang showbiz.

Samantala sa balitang showbiz. Hindi pala ito yung nasabi natin kanina. Ito pa lang si Derek Ramsey. Sinabi daw po niya na hindi siya isang smuggler. Kaugnay daw po ito ng isang imported vehicle na kung saan ay andito na ho sa Pilipinas at kanya nga hong ginagamit. Nahuli po ito ng LTO dahil po sa peking plate number. Nalilito daw itong si Ramsey sapagkat wala daw po siyang idea. Simple lang naman eh. Itinurn over po niya sa LTO yung pong kanyang luxury car. At ngayon pinag-aaralan po ng LTO kung ano ang gagawin dun sa kanyang lisensya, kung i-revoke ho ito, kung papayagan pa siyang magkaroon ng lisensya. Yan ho ang pinagdadaanan ng actor na si Derek Ramsey. Ano po? At ang Land Transportation Office ay nagsasagawa po ng investigasyon tungkol po sa di umano'y paggamit ng plaka. Abay, ito ho palang sasakyan na ito eh. Paano ba basahin ito? Porsche. Porsche 918 Spyder. Kung saan naharap na rin siya ngayon sa hiwalay na isyu ng Bureau of Custom dahil sa di umano'y maling deklarasyon sa nasabing sasakyan. Sabi pa niya, I have already cooperated with the LTO. Kaugnay daw po sa involvement ng kanyang plate number. At nakikipag-fully cooperate din daw po siya sa Bureau of Custom. Kaugnay po ng kanyang problema sa kanyang luxury car. At yan na rin ho mga naging kalipunan ng mga balita. Kaysa nyo sa umaga, balita. Samantala, ang aming pagbabalita ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng boteka, grocery at supermarket nationwide. Ako po naman, si Junjun Kimbral, ang inyong naging tagapagbalita. At maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: 101 Radio, 99.7 News FM. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tinugo na.
0: Inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios. Tindugon na! Para muna, mag-usap one muna tayo.
7: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon.

0: Nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, indugon na.

Ayan, meron na lamang ho tayong 18 minuto bago pa naman sumapit ang 8 ng umaga. O yun pong mga magtatrabaho po sa mga pampublikong tanggapan. At syempre, maging sa mga pribadong mga opisina. Syempre, ang cut-off ho niyan eh, 8 po ng umaga. Ha? O kaya madali, pumasok na kagad bago ho mag-alas 8 kasi sayang po yung incentives. Ha? Ayan, ngayon po ay araw na naman ng Lunes. Ang bilis po ng panahon, ha? Ngayon po ay araw na naman ulit ng Lunes, 24 sa buwan po naman ng Agosto. Na Agosto pa lang 24 na tulos. Kumusta po kayong lahat, ha? Kumusta po ang long weekend, ha? Ay kasi 3 days hong walang pasok yung pong ating mga kababayan. Ha? Siyempre, yung iba nag-outing, yung iba pumunta ng probinsya, yung iba naman pumunta ng syudad, Metro Manila. Oh, ayan, yung iba nag-shopping-shopping, yung iba naman nag-relax-relax. Ayan, pero mas maganda hong mag-relax kapag sa nature. Ha? Sa nature. Maano po yung hangin, pag hinga mong ganito, parang ang sarap po sa pakiramdam, ha? O, ako kapag kaganyang mga long weekend, ang pinupuntahan ko po mga nature. Ha? Nature trip po tayo. Ayaw na po natin dun sa magulo. Ha? Gusto po natin yung makikita mo yung mga punong kahoy, makikita mo po yung mga halaman, makikita mo yung mga damo. Ayan, meron kang dalang tent. Ayan, meron ka ding mga dalang lutuan. Oh, ayan, para ka nagbabahay-bahayan. Pero masarap po sa pakiramdam, ha? Yung ganun pong nature trip. Kaya lang, doon po yun sa mga hindi na bumabata. Kaya lang yung pong mga hindi pa naman, yung mga kabataan naman ngayon, iba naman yung kanilang trip. Ano? Gusto naman nila yung maingay, yung magulo, nagsisigawan. Oh, ayan, kanya-kanyang trip po tayo, ha? Pero ang mahalaga po doon, sana'y naging masaya po kayo sa inyong long weekend. At tuloy-tuloy na ho tayo sa atin ng programa. Ako po si Junjun Kimbral, ang inyo pong kaysa sa umaga, One Radio 99.7. Iligay po ninyo sa mga talapihitan ng inyo pong mga radyo. 99.7. Ah, oh, sige, pakinggan ho natin kung gaano po kalakas, ha? Kasi doon daw ho sa may bahagi ng Kapalonga, malakas ho tayong napakikinggan, ha? Di syempre, much more dito sa may bahagi po ng Basud. Ayan, sa bahagi po ng Santa Elena, tinitingnan ho natin kung malakas din ho tayo doon, kung abot ho yung signal ho natin, ha?

At bago tayo sa pagpapatuloy po ng atin hong mga programa ngayong oras na ito, yun pong tanggapan po ng DSWD ay nakisuyo ho sa atin, ha? Kasi nagkaroon daw po ng misinformation. Nagkaroon daw po ng misinformation dito ho sa rice subsidy distribution. Yung rice subsidy distribution, ayan, makinig. Yun pong atin pong mga kababayan, lalong-lalo na ho yung makatatanggap ng rice subsidy distribution, ha? Eh, mamaya na ho yung mga nagsesentimiento na naman. Ganun ho talaga, konting pasensya na ho, ha? No, bueno, abanggitin ko muna itong schedule, kasi ito ho yung itinatanong. Una hong nasabi ng mga barangay na ito yung pecha, pero hindi naman pala at meron panibago. Kaya bago pa magkamali yung atin pong mga kababayan, ay unahan na po natin ho sila. Rice subsidy distribution, schedule ho ito from 24 to 25, 2026. Dito ho yan sa bayan po ng Daet. Sa atin ho kasi, meron ho tayong 25 barangays. Kaya sa August 24, ngayon yan, ano po? Ngayon nga, August 24, ang makatatanggap po ng mga subsidy, kaya lang hindi ho nakalagay dito kung anong oras. Bahala na kayong mag-alam ng oras, basta kung ngayon kayo, ay di pumunta po kayo sa inyo pong mga barangay. Ang barangay 4, ayan ha, barangay 4, meron pong personahe na umaabot po sa 350 persons. Yun po yung makatatanggap. Sa barangay 5 naman, 142. Sa Alawihaw, 247. Sa Bibiraw, 217. Sa Burabod, 251. Sa Kalasgasan, 210. Sa Barangay Magang, 216. Sa Mangcruz, 218. Sa San Isidro, meron hong 318. Marami sa San Isidro tsaka sa Barangay 4. So matotal ho nito, meron hong 2,219. Ngayon hong araw na ito, ha? Pupunta ho kayo sa inyo pong mga kung saan kayo itinalaga, kasi hindi naman nakalagay dito. Ang ipinakasuyo lamang ho sa atin ng MSWDO ay ang petsa. Wala nga rin din pong oras, eh. Yung petsa lamang ho. Kaya ulitin ko, ano, para ho doon sa mga hindi pa ho naririnig or hindi pa po nila alam, yun namang nakaririnig, ipaalam po, sabihan po ninyo yung inyong mga kabarangay, kasi pangit naman magkakamali po sila, baka bukas pa ho sila pumunta, ngayon po yung kanilang schedule. Ngayon pong day one, ulitin ho natin, ha, barangay 4, barangay 5, barangay 8, Alawihaw, Bibiraw, Burabod, Kalasgasan, Magang, Mangcruz, and San Isidro. Ngayon po yan, ha? August 24. Abay, sayang din ho yung bigas, ha? 10 kilo ba? O 20? Ang pagkakaalam ko, yung sa provincial government, 10, ha? Kung 20 ito, di mas maganda, ha? Maraming mapapaboran. Sa hirap po ba naman ng buhay po ngayon, hindi ka nabibili kahit pa sabihin natin na mayroon pong 20 pesos na bigas. Kahit 10 po yan or 20 kilo po yan, abay, malaking tulong na ho ito. Ngayon, bukas naman po, August 25, 2026. Barangay, ito ho yung day 2, ha? Day 2. Bukas Martes. Mamaya ipapalam din ho natin yung schedule nung mga aspirant na mga barangay para ho sa BSKE barangay and SKE election. Kasi meron hong panawagan po yung Commission on Election. Pero ngayon dito po muna tayo. Bukas ang makatatanggap naman ng subsidiya na ito. Para po sa day 2, ito po ay ang barangay 1. Meron po silang 70 personahe na dapat tumanggap ng subsidiyang bigas. Barangay 2, 174. Barangay 3, 118. Ano ito? Bakit parang nadoble yung barangay 4?
Doble ba talaga yung barangay 4? Merong 89? Ha? Siguro nga, dahil marami siguro. Ano? Barangay, kasi naka Roman numeral parehas eh. Dapat sa kabila ito. Baka naman barangay 6 yung kabila. O sige, bahala na ho kayo dyan. Basta't pinabanggit lamang ho kung ano yung nasa listahan. Barangay 7, meron hong 10 lang. Abay naman, napakayaman ng Barangay 7. Barangay Awitan, meron hong 115. Ang Bagasbas, uy, nawala pa. Ang Bagasbas, meron hong 289. Ang Kamambugan, 224. Dugungan, 216. Gubat, 198. Barangay Lagon, 132. Mambalite, 60. Gahonon, 217. At panghuli, Barangay Pamurangon. Ah, meron ho tayong 228. So, matotal, 2,140. O kaya yung mga kabarangay ho natin ho dyan, tinatawagan ho natin na kayo ho ay sa day 2, August 25. Binanggit na ho natin yung August 24. O di kaya, makipag kung naguguluhan ho kayo sa schedule na ito, eh makipag tulungan ho kayo, ha? Makipag tulungan ho kayo sa inyo pong MSWDO, ha? Sapagkat ito naman po yung ano, ito yung schedule naman sa probinsya. Yun pong ano to? Mangkrus, Pamurangon, Magang, Kalasgasan. Ano ito? Bibiraw. Meron din pong schedule bukas. For birthday cash gift naman ho ito. Ah, okay. Para ho naman doon sa birthday cash gift. Para po sa birthday cash gift. Bukas po naman ay, ano to? Ba't parang blurred? Aha. 25, August 25. Bibiraw bukas ha, bukas. Bibiraw, 207. Kalasgasan, 406. Magang, maaga po ito, alas 7 ng umaga, 800 plus, 823. Pamurangon, 406. O, ito ho yung mga seniors and PWDs. Ako tapos na yung birthday ko eh. Mangkros, 430. O, kaya meron si grand total. Ha? Kasama dito yung PWD, mga senior citizen. Kaya meron ho tayong total na 3,065. Yung binabanggit ho nating mga barangay, ha? Tandaan ho ninyo. Kasi baka ngayon ho kayo pupunta, eh, bukas po yung schedule ho ninyo. Ha? O, ayan ha. At least nakatulong na tayo, ha? Sa provincial office ng PSWD, MSWD. Oh, ayan na binasa ko na po yung mga request ho ninyo na mai-airy ho ito sapagkat nga naman pupunta yung PWD, pupunta yung senior citizen mali sa oras, edi siyempre kawawa naman. Oh, kaya bigyan natin sila ng kaukulan at tamang impormasyon. Ano po? Oy, binabati ho natin ng magandang umaga, Ate Lourdes Sofrilles. Ayan, thank you for watching and listening. Binabati din ho natin, Kagawad Hernan Arcilia. Magandang umaga. Ayan, good AM, Kagawad. Sabi niya, magandang umaga din. Huh? Okay. Hmm? At meron ho tayong nalalabing 6 na minuto bago pa naman sumapit ang ikawalo ng umaga. Hinahanap ko ho yung ipinadala sa atin ng Commission on Election. Tingnan ko nga doon sa GC ng Barangay Council. Kasi importante na malaman din ho ng atin hong mga kababayan. Magbuti na yun, nagbibigay ho tayo ng konting impormasyon, nakatutulong ho tayo, ha? Pinangako. Ano to? Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin na. Tapos na ito eh. Yung hindi tapos. From.
pasa na yun, na ano natin sa COMELEC para ma yung public hearing, tapos na rin po ito. Mm-hmm.

Ayan, sa atin hong mga dagdag na mga impormasyon pa rin, ha? Ito naman po ay napakahalaga. Napakahalaga nito hong panawagan na ito. Mula po naman sa Commission on Election. Office of the Election Officer, Commission on Election, Dait Camarines Norte, pre-COC filing orientation. Ang nakalagay ho dito, important notice for all aspirants. Kaya makinig, yun pong mga aspirante para po naman sa BSKE election. Sapagkat binabanggit din po dito kung alin ho yung schedule ng mga barangay kasi pangit nga ho naman na magdadagsaan. Eh di siyempre hindi naman po yan ma-accommodate. Ha? Kagawad, Tiny Lawrence Pahigalianto. Ayan, kagawad, magandang umaga po sa inyo. Ayan, ha? At nakalagay nga po dito sa schedule, ha? Ito, Lunes po ito, ha? Ngayon po ito. Kaya kailangan alert to ho kayo, ha? August 24, 2026. August 24, 2026, nakalagay ho rito ay mga barangay ng Juan hanggang Alawihaw. Magsisimula ho yan, dapat anduhon na ho kayo kasi on time ho ang Commission on Election. August 24, 2026, alas 8 po hanggang alas 11 ng umaga, ha? Alas 8. Ilan? 3 minutes bago humag alas 8 eh dapat andoon na ho kayo. 'Yun pong barangay 1, di siyempre barangay 1 hanggang barangay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang barangay daw po ng Alawihaw, ha? At August 24, 2026, Lunes pa rin ho ito, mamaya naman po itong hapon. Ito naman po yung mga barangay ng Barangay Awitan, ha? Ano pa yung basta't Barangay Awitan to Dugungan, o yung A, B, C, D hanggang letter D. Ayun naman po yung naka-schedule para po mamayang alauna hanggang alasingko po naman ng hapon, ha? Ulitin ho natin kasi baka magkaroon ng misinformation. August 24, 2026, umaga, 8 to 11. Barangay 128 hanggang Alawihaw. Ngayon po yung umaga. Ngayon hong hapon naman, August 24, 2026, mga barangay ng Awitan, yung mga barangay B, C, D hanggang barangay Dugungan. Alauna po naman hanggang alas 5 ng hapon. At August 25, bukas po yan, dito naman po yung mga barangay ng Gahonon, ayan, akong GHIA hanggang